Hayukan akaw akapaksik kung kanchi yasubayani humana yatinya mataki. Ichak yatakhtaw kananjit ansuma ukamak akapaksik ha? Kuna sa amt atani taakyuk. Hi sa amt atani umach aniversario akajesta libertaria. Hayukaw amt asubayani akadepartamento de la Paz Tocana.